0: Jam ka ba ho da sa minit ka mo si Van Eid pagyan at ako tagyan ka may panakan ho si Zaw da tadawang minggu at mat na ko pa Van da si Musut sa bagay kan kopi fas yan
1: ya kopi fas yan na dito Abdel
0: kopi fas yan yung kuwa na sandakan
1: ito ka
0: na ito ka abasi ito mo ya
1: ato sabit mo ito asabi sandakan ni Bali na
0: ah didi na ito din asi ano sagit.
1: Tanda nga di ha, dalam di.
0: Nah, lame na. Mamay na to bisa, ito bisa na.
1: Ma, tapadu na pa din, na isi atahan.

Magandang siya dati. Pagyan ito ka, tarang yung doka, pad buhan da, kohi mo. Ang ahan ang anjaw da, nakakambiyo siya tiya, iti, ang iti nabi siya, di, saan di, Crystal di, kami nakikigahan tak da, tadadang na katanang na kanda, tadadang da, tina, salam, kumada siya, di, makikinangaw na tangaw, hiyo ba, saan di, ka, asindak, ang maginya, iha, tadadang, di, madang, kasabuan dito, nagkakaga da kalati da tadaw dito, tadaw tina. Sangahon, tindindi, om, tiin, sinuaw da kahaninan, at asan ti ng taksakay mahal ng kandiyid, paganakan tako, om, sikan, tadaw tina. Tadadan, ikis diya si iasya gantap, tinuji diya si tinaid, paganakan, om, kalagya ang agi, da kapabi, om, manakading, da paganakan, napalakatan da, maza yun kaya dasan ang pungsikan poongkis ng pasan biyaga ka. Nang tadi saan di Crystal, nagkat yun si pasan di nagkat mo si pinagbiyaga di saan di Crystal at Facebook na

pinantahan ni Hagan Mantili dati Sri Anwar Ibrahim isin pabian kandida habi hong apadan isya lizang lingget mantak kapabi katindan itila dangji tidan ina na po nga amoida arat hitidan at hin magigigan id tila tagazza Malaysia diti da mantan katindan pagin isin pabian maza katilintaan pisampivan and gizan kapanaginaan kapanjilan ICU kapisan Hagan Mantili diti pangkod patindahan tanalin, sinsinsan, palidasan, dalagalan, kumahigan, ang kumatan, jeti. Kalagat pampal ng embasi ng kapatan lahan ng sinsinsan, id kampung limbuak laut, katitangan, damaran, ang bayangan laut. Pinapintahang nag-iihigan mantili at sa kadal katamba kapalintaan, tiginan mo isa titik di kahima lizang linggit. Kaya naan ina da ejen, id si da itis mantili, id kapisan higan mantili, ahal nga di agama. Dahil ahal di kagampit, pinatiyan na di Hagan Mantili, kang kakasan, tangazan o SMK Bangi, may sitil itilaw dadak na po diti, nga abda di pamitanan tangazan takasi, balagalan habis na kadazan o nagi hangpad, katindahan diha modal insan. Tihangisan na kapilintaan pagin, pamabakas ekonomi pagin, maza kapabakasan kaganahan taga-aga, niaga pemutananan, ketendirizan, pembangunan om ekonomi digital. Maza kapalintapasan balajalan, tabahan om nagi ketidagangan ginakas kalaja kinahizanan. Sabah tibada hongkod ketindahan tabahan Sabah STBC dan timpi tadik liti. Mantap memanu kepakian wan mabibat o memutazan id pagiliti apatit kavakasyan o kapahulisan bibit tanam mazahong kad tanaman bibit kentan id lagit sedrang tanam. Apatit kavakasyan o katanaan paghihidan id nagatan kasibo may kanjil o katindahan ng palhobi kivaza. Apatit patitikit kampung, hindi na yung kinahisanan di ayong damaan ababa o kalimbuhay da bomba community. Ina nga po nga kami ni Vat, mantag kaligyan katas ang katigilan pinaka.

Ibasyan, tumatandahit kung agi. Tanunan ni Tinho na tagasanan, tanahangan na tapaw, may daal ataga, kasan iti man tadaga, na tisin lista balamon. Tanon ni Tinho kasindan, bas kadazan, may kot dinasi, tit, titin si Sizang Rotrandiva, titit, FM. Patay hadan.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hinlengsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hinlengsang.

Sa VFM siaran Hiling Sama tentu na may Tomas yang po makarwa titik pito frequency sa rakan taruy sab ani pa avay man TikTok live sa VFM. Jadi ang amuong ka aruy sab ani ada rakan ta may to ang rang TikTok na black pepper min sok keningau. Nga moong ka min artis nga datin sa dia nga moong ka min artis datin sa dia yaitu Lampa-Lampa Pisang. Jadi ro sa mani ada kanta min lahat dato si Eddie ang moong ka min artis dance kiring manisan. Jadi pakalita ong ka ito untuk paglasig-lasigan tawa ko hapito sa Bavi FM siaran Hiling Sama Ambal nasa

Yo babagan si anda londo meragawi baga-baga konang gini ngoramon ino rendalam kesalulan rau numur rasa pa BFM rau-rau itu baga-baga rau-rau minggu rau para ribulan rabulan kalimo 2000 dong opera monom lansan ramin kawai atyak pwede konang toko minggu nang gini ngoramon rendalam kesalulan rau numur rasa pa BFM baga-baga ka rau na onsen soyak rau tukin-tukin warau wow. Ya oro-oro itu baga-baga kara opera mari bulan-bulan kalimo hinoro pangapuan ta kara oro no ina kansian ko na nga pura oro no ina rakono rwa ina-ina ina-ina taka kawi baga-baga uli ko na randu miun ko na begalar ina nasabit trenggalanan ra ina kansian ko na nga pura oro no ina oro itu baga-baga kawi amina ina ka lansan ra kono pangapuan ra oro no ina itu ang ibit ra kansayan ra tatandu ra pamahuangan taka ra kono asi no ina ra itaka kono into ra lalaing suku ra reno tu ra kono maheo piniara no ina ang ibit ra kansayan itaka ra kawi ra kono kayahan taka kansayan kono ngapura oro no ina baga-baga ka Raisa na kang kini ngoramon dalam kesaluan dahon nomor sama BFM rakono kukula rimbai rakono patra pangapuan takara oro no ina rimbai ini peninggalanan ina raro itu kono pasadulan kuramion paga-paga ka sino kele kono pambilinan mina ka kono beliang itara bilin mion patra pangapuan takara ina tu kono mbala bilin ra ina ina mion atu akono ento kono Loreno tu Rais ko na kawang ngitra bilin. Eno mayara live Facebook mayara page mayara sa BFM. Bati ko minak na comment. Live Facebook may. Mikapi ko na mayara WhatsApp mayara number 0 Rono Siam. Apa Siam kusung tulubalo.

bay kapulisok wang am ambo, kuno po ina asalok ang kibala raman mo, hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kuno yak lalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga po raoro no ina, rakawi no ina, pintura RTM, teman setia Anda.

Sabay ka plisok huang am ambo, kuno po ina asalok ang kivala raman mo, hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun po no tuota ka, itaga kuno yak lalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Kaya na ko kapisanangan na tatuang kapisanangan makinangaw kago diti ka sa limba na takaw anta ka tuang tararot a minggu aka hapa datulan na takal lima diti taon doon na ribu doon na pa naman amu. Ito pa rin ko man to kapila na ba na diti hiti ida pa guna takaw nga nakarikot na jam ka siyam doon na hapa datatuang. Ya tapi naik kau di mana kau apa datulan at kalima di tahun 2000 dan apa dah menam tak tahu menama ramai di ti tadau dot atina kapi senangan umat tak insanan tina tak insanan nitraitan dot ina ama mami ka kapi senangan dot nuridih mama ramit dot tadau tina kelansanan ida suang dot kas kalansanan at asasagit na da toko kasasay mata pindi kawiti sining manta di Del Barina Lasius katabian tarawti na kritika na huwag ng toko

Kada ko umburingatay nung kasasayti na maganud ko paylan karait ko posyonu. Akan ko tumamod humampit nunanopo halid ko posyonu nga songkuropya kinasukodon toko nga atatap tokowi songulun tanak ditmo siti man gompio idmato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoin sanantina mantad RTM teman setia Anda.

Ya, tapi dia gawit itu tulan datau kalimau ha kamian datau gumu keramaian. Nah, kampai na di tadau datau bai na ngama meramai to kau. Aditi tadau datau tina insan po kepesanangan tadau tina kumat insan nanti na hiti pemogunan. Ya, mayak datau lisi songulun datau tina nga kamian dat. Isa kagarasan naman to kada sungulon dat atanak pon si kau amo agigina. Untuk adita daw baino mamaramay to kau ditita daw dat atina. Masalina diti tulan dat ko lima nga mamaramay to kau diti kamatan. Hilahiti antok dat baino diti nga kapanaw diti ababayan dat kamatan. Iya. Batam na ikaw, iti kung ngayon at tawan, konsikahan na kumahamin na mangunto sa linad at pipiro tulanit na katalib, kataguang takaw, iti kamayon at kawuyo tawan.

Et ala su kopyo katimpunon teka mimpuno diti tulan at kalimo nga kamyendot sapo-sapo na dirasam mamanta ka dila to pinayko iti ka ngayon datawan iti madibut maninggaro dito kapagawit rasam na tasapo anta ka nito po ng lata sipitang tenam na bawan tamunan masandakan kampay na iti tungod mantok dati iti po ng kota kinabalu dito at adaw di bayno dito minsan sasadap di ba no nga kami yan dat nakarasam nagidat o puhod-puhod konsikahan amo o gigina kumami na mangun to rasam na po nga kami yan dat isa nagibarakat mantad dat minamangun batam na ikaw ukabon ko pamalawan ondok dat atino ondok dat ajam dat o kumodo bahati lang musan to kumamalihis dat ginawo nagi aman ko po niya iti kapoylan adata niba. Ambay ti sining man tadi Adi Benasius Linomis Bawang Sugo da kalitikan o kinangot ko.

Eto bigo iti kapailan karadit iti sa Ginoo 4,804 iti pamarisaan adit pinapanaw ida suang iti obstetrics 4.8 adit akatimpun di kapramananom datulandat katalu gisom akasiam datulandat kalima iti tahun 2026 dit apapahampit at 556 kes dat nakasurat papahampit diti babarang dit atamangan irad ka diesel petrol om kes petroleum cecair LPG makamayan dat amantok dat magantab diti kamayan dat nuridih kasalan mamaguna diti karait dat diesel petrol om gas petroleum acecair teka iti LPG kampay no iti mantadot nuridih mantadot sinuratan tumano da sinuratan seginumu dot 556 iti ginumu diti kasala dot nuridik komen dot nuridik kes dot kasansalan dot kakamot atapui kampanye iti diesel 204 na pada masiam petrol 100 na pada masiam iti LPG 108 na pada mwalu iti na pa tapi na ikaw nga iti obstetrics na pa nga iso adit komayon nuridik kaparagatan adit pinapanaw do Kementerian Perdagangan na suang pogun nag iti kapasyon at kosinan kapasyon amiti na po nga montok dot manantu aditi tensanan iti kamunyon dot kakamot tapuy nga kamunyon dot nuridih iti tulun dot mamasok magigyon Malaysia tulun dot mamasok no akano iti kamunyon dot subsidy amiso konsikahan dot ako kita pinay ko to iti perintah to ko nga kasasay dot kamunyon dot manamong iti kapatutan iti tulun mamasok dot Malaysia. Bata pinay ko sining man tadi moli alina ma jingle iti sunduan do kokotuan izuang toko dot pameramayan dot kamunyon kaamatan adit di tahun 2026 isa komen dat sinding sinding dat mamaramay di tekamatan man tadi moli alina ma jingle kaya nukinangot ako.

Kailo ka lang ko. Papataam tekad mo ng kiyad dot pipiaraon it kuwawayon dot milod o sindualan. Arwalan tekad o ingkorit no pong at iso kasalaan edis ribad akta kebajikan haiwan 2000 o padam 5 it miladan daon hatus na ribu ringgit teka pajilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

Amiti ko pala na suay na gidi dito pinang ko nga karat diti pagunta ko dat Malaysia nga kamiyan dat nuridi mingat-ingat mantok dat managuang nga diti katangkapan dat kaurulihan hanta virus mulang pia dat gisam na timpo diti nga isa iti kamiyan dat papuhambit magigyanid pagunditi dat nakasurat ang kadi Menteri Kelidasan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ang kiguno tako dot mingat-ingat kiguno pagun dot tako dot mingat-ingat ato kamiyan dot antak di bana di tepi na ikaw nga iti kelidasan nasili dot iso kamiyan dot penaguangan adit anu ready kamiyan dot kalidasan po nga iso komendat hal adit na sila dat apo gumbalan yeah iti hanta virus adit ito pinay ko nga komendat ano ready masiti dat komendat ilagon komendat nuridi iti kementerian dat kelidasan toko nga komendat sumadia amantok dat menoguang manalab diti kaurulihan aditi terwul dat hanta virus Madam Rika sinding na sumusut mantadiki ki Fatiha iti nasimban kritikan ako kinong hatokaw.

Salon si Napo nga isa tanam tatamaw di agayo agatang id kaganaan dat pamarusapan takanan am nagi kalundusan. Talang sina pa nga minangunod manta dit pagulupa ang magiginmasir ang China na at tinaro id pamagunan di kitailaan tagumo kagunaan na talang si. Kawayag kondalihan timpo, kagunaan talang si Benedetti nga na kondaliw na gi. Mayada at kinangkakotan da teknologi, talang si minana diwensoy miagal da capsule, kramumok, cream, am nagiwaik.

No manamong rontob kinawas raha. Mangunyatinan so kukuri 3 minit manikit tadaw, patindohoyo winagatinan dit kosudong. Misingubas mga kanta kanon dit alidas, tumingkod tayko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong, ingkuriay kapongonwan tusi kumad sonsikang te sangadaw, ingkuriay tayko ilako. Pongonuan ti numon ki alkohol ingkuriay kasosokon pamusarahan tayko stress kawayo-wayo kapusyon kiguno montok manamong rontok sinawat raha.

Yeah, kapisa na nga natutong kumadya Johnny Upin, Karoriti Pugulo Mamason. No, kumatain sa nantambalot ko ang duwanda hahiti sa BFM, Megali Emeliagom, Rosie Desugud, Lucy Royo, Maria Jakim, Lonely Ingang, Bagang Sagi, Yubu Gidbontoy, Angela Dubanson, Julita Judith Alanyong, Jelina, Lucia Tati, Bibi, Amunagi Alihuan, ako ma DJ, DJ Flores, Alansan Atatamis ko ngay. Aming ka naging kumadi si Koyok Men, Niagang Koy Madang, Marius Marudim, Niagun Gondorong, Nagi Dimisatur, Sabin Saginday, Tampulan, Judge Gimbun, Majakong, Majuna, Johnny Linog, Thomas Rugading, Joseph Golambawam, Kumat, o insanan, Kambalutan, Kingaran, Egisum, Dot Zet, Itamu Kunaraitan, Dot Tuang, Dot Bano. Alansan na tatamis ko na lang ay miyang paipaganakan daw kayo o mabarakat ko mantat minamangun. At tabi tadaw tagaya doa ka amatan kumada kayo. Pibabasan mantadahay mikaruhang Johnny Upin doa dilir ni Erina John. Apon sigaw dia tepin ay Johnny Upin. Amiti sumusuhut. Mantar di titan balu toko Joseph Betilu Mamason Kumadi Julita Margaret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Florita Kinajil Inay Rosugud Inay Emilia Sandakan Amo Nagi Alihuan Kumadi Charles Loginon Patricia Nicholas Julius Pansay Abitus John Modoit Marius Marudim Gawis Joachim Kubot Liza Piteke Amten sana nati at amalut sa BFM Facebook o makinangaw kalansan na ang lidas sedang ay teririmo kariti ya pun sika nagi dia tapi na Joseph Betilu amiti sumusuhut amanta di tapi nai Charles Loginon tapi senangan tutuang tara minggu karena kadi Charles diti aku mata pinai tambalut tambalut sa BFM Facebook amten sanan amakikinangaw ngawis sa BFM kesalimban boros dusun dosa dapun diti ios senang kopio tapi biar bahasa nombor akad mantan bina bangun kumat tokoh tensanan kadi Charles diti ya pun si kau amu agi gina kumat dia tapi na Charles Loginon batu mereka jam kau permiso teluna permiso minit iti sumbang na jam kau permiso teluna pada ma 2 minit iti ida pagunda tokoh sining di sumusut mantan di sining mantan di matinin yukim iti sayang itu dulu kaditikan aku kena ngatokoh.

0: Ubasanan, kawawayaon kapasiyan dit olidas. Gampiyon ka kanakanan tikid ta daw. Ubasanan ka pangakanan dit olidas, tumanon piramid ta kanon, dit pinatulog dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawat at karbohidrat, migal katakano om bijirin, to karbohidrat no po, na maganod ginaras dot tinag. Rapaon om kawawaan, nga sunong nagi. To agumuh at vitamin. Ang kukurian na takanon dito agumuh lunok, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan kawawayo kapasiyan dito alidas. Misinguyat tinan matungangis nga osunong nagi mantok tinan tako. Mga kanta kanon dito alidas, misinguyat tinan matungangis dito mitilambos. Kanu manarob dot kalori itinan mangingkurid winagat dotinan serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo sa minggu selinay doonopod gisam talunopod minit.
1: Ya, teman-teman, kau jam ke permisa, pat na pada maturu minit ada tutung antak dot banaliti, kamunyan dot mandap aganap na ditim, pukumnya pada kayu, antak atuang tarau dot minggu diti. Ba, teman-teman, kau, iti berikisam ku, mayampay do kayu, tamangay kasasay kalidasan, ketinggalan tinan dato kau. Kapisan nga natutuang, kapisan nga nat madap, hina, kupredamot.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Tiyagah edis, tiyagah dengue.

0: Ko tinggaligani ponong tiwalitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod takaw na itakaw sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok om talingo diolo. Paruputa tababayan dit aw o sanong itponong kawigan saba kumades kom idnumur kusung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayroon WhatsApp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.
1: Kad kredit no namitanan pinanakaw sa sangulun at kentutunan no sinansalad mumuguna at ikaw no
2: pintong intang no kadadot odutan ko
1: sirhon no nung karamit kad pamalahawan om pason dit odut manta dilo dit minsalu-salu sebagai tupisor bank negara Malaysia bank swasta mangulud utility teka agensi papagirat kuasa ilana pa nga isot pamudutan kada kaganggaraw pamumusoro polaid
2: bank negara Malaysia au insan pakianu disaysay de papondalid tusin kumad account tulun kumotolu bank negara Malaysia au popopit tusin tulun ginumuan id suang nonggo-nonggo nopot account
1: nung hara kaswayan ramuto no hot BNM Teleling id number isa 3 8 8 5 4 6 5.

Kay lo panangko, watas suara na pong watas bobos to sa pong no kabani pagunditi. Kagumuan magigyan na dati tinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas liti pengayon italun hapod ang 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod ang 6 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat dit kagayat ginawa, it ay tutunan id tangad magigyan na kayanan na pagulo diti, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

tamparang aun kikoson babalno. Kuno panguluh patray nuluh kapwa manguluh awas ralimbaw no sungoy, tamparang asaluk asauk onda mampar rakulyamos amang ibit rapatayan. Kuno po sungoy ampulali alutok amang pulali apasok, uli konosin no sakot kapwam saap ambayara hinolon no sungoy aingor aringok hintora atawoy, kapasyo masak hintora sungoy amintawoy hino tatandu, tamparang marnoyo sumuko. Tamparang linakuno kasuku opor ngamita am apasok wonsoy, randalom nuku kulak ngaminit. Paik kabuoyo, intawoy no intara king no sungoy, kauluo kampinan.

0: Ay, kulor yun.
1: Marwal hulu ko to. Ilay ka restaurante, kukula ngoroti na liyong-liyong ngayok.
0: Ala. Peklano nga lihara Radio RTM Sabah no? Aswang ka ringo. Matong ilora restoran mo no?
1: Oh, yaw kanto po. Ka, atan kulan peklano na?
0: Konosoro, teleponin mo kusung walu-walu, tulu sa ruo, talu apat-apat.
1: Ba.
0: Pakitunggul rat. Rondo Rondo Onom Kapuam Rondo Rondo Walu Moira Pemasaran RTM Sabah Kibalai Ilora Katutunan Rayus.
1: Oh, ba. Paling konangan dirun.
2: Hello, unit pemasaran promosi dan kawal surya iklan RTM Sabah.

0: Kopiandangan politik id pagunditi kiguno do pati hambuson do gompizon. Montok patantu ababazan ketundan om ketundunan tuhun ngavi anu papanaon miampai kivaza. Nabos di Montelikon duan kahidasan om kapagkangan tuhun ngavi Datu Julita Majungki opon soldo adang politik moy do hantoy o ketundan ekonomi om nagi kapanaw kotulan montok tuhun ngavi. Pinubos si Daiti diontok pinupatimpun kapanandakan kalamazan kamatan nazatan uvang tonini motunggung. Pinasotodo si Do, kiguno tuhun ngavi sabah do patihambus kovosian pisompuvan om pihumagan inadadi kavakasan pagunditi. Kampai kogi ginovo magipapantang miampai au menutul tinau om ningkokoton. Kapanandakan kalmazan kamatan nadadi impon toponsol do papavakas pisompuvan tuhun magigizon magisusuvay tinau id sabah. Katanud tema taun diti kamatan mangemot pisampuvan mamalamay pihumagan. Tunga padam iso ababazan kapapohizan agro madani pinapanaw id patotongkap Malaysia miampay gatang pinabohi iso titik duvang padam vahu lizong linggit. Nakapangikit ino hobi duvangatus ngay bulinggit kuma mamamaguno gisom di Wuhan kaapat taun diti. Nabawas di kumuluwa mantili pamutanaman ng kagaganapan ta kanon Datu Chan Fung Hin nakapakito ino do Vaza Tavasi kaponjulan na babazan na kumoy. Pinabawas si Daiti di kahapas pinapatimpun kapabahizan Agro Madani Mega id Kota Kinabalu id Lintasan Daisoka. Mantad po pinayintutun di duwang ngaybu duwang padam tahu ababazan kapabahizan Agro Madani pinapaswat na ngazan Tavasi Kozo id patatangkap Malaysia. Doid taon duwang ngaybu duwang padam apat kapabahizan Agro Madani namung do hobi vahong padam iso ngaybu mangingin dapu om nakano pinapaswat gatang pinabahi atus duwang padam sizam titik himo lizong linggit miampay nakapangikit tahu nga padam vahu titik vahu lizong linggit kuma mamamaguna. Nakoyin kawas ni kakoto na babazan din no di taon duvangay bu duvang padam himo songyan gatang pinabohi nakohabi atus lizong linggit. Montok papatantu pionitan panakan takanon tomoy modo ogonop. Unsubon o mamumutanom habus kakadazan papayang kawas asil kapahabusan id uvang dioho sondi. Nunsub nagidi panakaday Montili katundan kapamaunan kapangindapuanan o kapadsakazan Datu Johnny Bon Jeh Kurum o tuhun ngavi do papadadi pamutanaman sa bagi pangindapuan montok papayang kawas toindapuan. Pinabawas si Sido iti diontok pinapatimpun kapanandakan kalamazan kamatan nazatan uvang baluran duvang aibu duvang padam onom. Rara Dien Darlah Dominic nopihi sabagi unduk ngadaw baluran om nakahantoy vava usin mitunoy himong aibu linggit trophy om pipio vava pananud. Mabisa si Sido da baluran kuma id piboyan na sa tanpogun daid humundok kapanandakan kalamazan kamatan id KDCA pinampang ko tohong podam iso Wuhan Kohimo diti.
1: Kakal ko po, makinango abal id pogun.
0: Abal na pariti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasahimban Bos Kadazan. Apat nga padam duwang ngaybu vahungatus, sizam nga padam apat, pamalisan do pinapanaw do ops tiris

0: Asuaramo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tepenai kong avi debay na diti jam ko onom apat nga padam si zaminit ang suwab id pagunta ko insan pa kapivosyan ng suwab de diazu tepenai kong avi tadaw may no tadaw ko iso ko padam iso ditibuhan ko himo. Apa dah misal tak tahu tak kono dari Wuhan Kohimo diti mama sana dah manjul-lanjul diti kalau masa tak tahu kamatan kini tebinai tikid minggu kaya Ivan apa kepengunjulan tak tahu kamatan id uvang ngavi potatungkap id pagun sabah pagun toko sabah boh om dikenyap nak kanjo kalau masa tak tahu kamatan id ponong id kedisi karambunai naikat lina mai. Nakanjol iha diti, kalamazan iha diti idhivang na pahingukab keke IP sepanggar. Miampay do, nahiputan da huhusap, papa padagang ngavi diti mungingi, huhusap do, padagang do, takanunam tinumon, manta diti mungingin dapu ngavi, iposayhi idkinezo na na sepanggar. Naikot linamay. Miampay do, kinatindapan ngavi diti tahap tapantang datokaw. Om naging ngavi iti sukad vago. E magagago ngavi sukad vago. Om naging ngavi sukad vago do tangonini do tako. E pinapakito do sazaw ko basanan di ho. Om antak do nakanjol na gito pinay. Opi bay ando sugandoy. Sugandi da zanak. Om naging sugandoy. Sangkotaw ng sugandi kamatan. Konsikan kumadi El Isaac inakahantoy do sugandi kamatan kay disi karambunay imobi do karambunay ponagi dahil nasatan pogun amatak da humunduk do kalamazan tado kamatan di do di konyab no po nga iti no pibay anda unduk nga daw konsikan ponagi kumadi tati Natalie Ellie Heffany na dadi do bontugan unduk nga daw kaya disi e karambunay taon duvang ngaybu duvang padam onom omok bih ponagi diti kaya disi e karambunay muntok do pibayan unduk nga daw nasatan pogun ikanjul ontok kotahong padam iso do Wuhan diti om konsikan ponagi kuma pu mga zo bo pibayan do kumuzon ko po mga zoo kalamasan na daw kamatan kay DCA Karamunay is Andy Bronica Sikula om nagi idatin Angela Cook isihon na kami tuhun i-dovih do kapanandakan kalamasan na daw kamatan kay DCA Karamunay inatandak na daw ko niya bumkonsikan dia zoo to natandak na miyampay na alamay. Dari mentok diha kano, tumimbus mungkin nungau di hozau sumusut, kini nungau tukau hozau di Kahirah Maisarah Shalil, unduk ngadau dagai.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom o misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man, papatam, pampod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Sabi ko nga, Vir, bahay na iti jam ko to. Sa minute ng swap, ipagunta ko, ang pagkuyo na ko nga kapag nahozo, sumusot, pahambusa ko pa di hazo iti hogo gata, muntok tadaw bahay no, ino tayo madagay matad ko tinanan, pamunan gata saba, o mahansan ko ti, ano iti, hansan do, o tohinasan nga, Vir, magiging nga ako ko, habi na ka so, imamumutong na nga, Vir, gata. Puhut gata na po nga si Zamlinggit, himang apadam himosin do sa kilogram. Puhut gata si Zamlinggit himang padami mo sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko iso 4 linggit onam nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko iso 4 linggit onam nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo tahu linggit si Zam nga padam 4 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo tahu linggit si Zam nga padam 4 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso 4 linggit 4 nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso 4 linggit 4 nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo tahu linggit 2 nga padam iso sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo tahu linggit 2 nga padam iso sendo sa kilogram. Om si kalap na po nga so linggit himosin do sa kilogram. Si kalap so linggit himosin do sa kilogram. Dadi ho no tapi na ko ngavi hogo gata muntok tadaw bay no ino tay mo dagay man tadi ti ko tinanan pamonan gata sabah mansan no to hinasan tapi na ngavi kyo habi na kozo imamutong de gata om kagab dati do papadagang de gata di ho do tadaw bay no. Kapimosyan nga suwab kung matambahot ti pinabuzo na pason mazad at WhatsApp. Magin ako sa di Maria Jakim, Florence Boyjol, Joseph Golombo, Florita Kinajil, John Tati, Marius Marudim, Richard Binginus, Helen Young, Lucia Tati Bibi, Joseph Potilo. Ang kapimosyan nga suwab kung madidiyazo katawadan, tutumoy mo na po pabuzo na pason, mamason dayda. Mamason dahil da WhatsApp Sabah VFM nagkod vinasi katawadan to tamoy mo na po mamihi makinungot agay dahil Sabah VFM dahil ka na tumiambus mamahis iginava makinungot ko hozaw matadi Maria tatiyaw Miss Guntingan pason ko.

So pinay kong avi, oy kadyam ka to, tahong podminit arong suvab diti. Miyan pa'y kodaga diti ababazan hozo, inotip dito on vaho nga padanom si zam nga padan. Hansan pa'y intong da nga avi, to pinay kyo, habi na kozo, iaanangan, makinungaw da hozo, inotip dito on vaho nga padanom si zam nga padan. Numanahan, kiwadati ka nga dan, teko, kiwadati ka naman, kabahik mahik ikan naman, niguguhu. Kam kagumuan hozo ikaw ni ko muntak na diti babazan vaho nga padan ng sizam nga padan diti hozo do kamatan. Tadi ino ko nga utak ko di do hozo kamatan inotip dito ang vaho nga padan ng sizam nga padan do nga suvab diti. Kapipos yan nga suvab ko matambahot dahi da Facebook Saba VFM. Itumoy mo na po miyampay dagay. Itumoy mo mga uvang dagay dahi Facebook Saba VFM. Mega na ko zo di biyato ko isaiti na ikot amamay alamay zo day titi mega na ko zo di Michael Kinsung Andong Junis Lime Elizabeth Beth Madius Joponi Glenis Sipojol Grace Lilitan Evelina Sevelin Evelina Nanak Joseph Ginoli Maria Juhan Josie Mindog Mamay Tomuhok Elin JM, Helen Igol, Edmund Alaysius, Nancy Lian, Giluk Gusten, Stephen Lojoyo, Rosie Bojol, Omi Julita Margaret, Oma kiba pa di suvay nga vito binego nga vin, eko din namay diyo, nga iyon no, ako diya ay tanga vivokon, katohodan diyo zu, tutumoy mo na po, makinungaw dit ka sa imban, boss kadazan, doid Facebook, aha, Saba VFM. Dari ka na tumiyang bus, makinangaw da hozaw. Miyang pa ito ko ni Richard Michael Fu. Kalamazan to ko. Moines Simin. Kon ka Moines Simin. Kata binay. Moines Tim Hall. Hanga doon tadaw kamatan. Om di Fridolin Mojilis. Tadaw kamatan.

0: Mokinongo has a town the Hopadan on Sisam the Padan. Ticket the Nakoi Sot to be poor, jam Kotu Tahuman Minit Dong Subam. I saw the Subai, Ikosariban, Bos Kanazan, Saba VFM. May God finance you, Oswa Otomimo.
1: Tabinay ko nga vi, dabay na diti jam ko tu, tahong pa dami sa minit ang usvap, idpagunta ko. Naikot na iti babazan, hozo inotip iton, vaho nga padan, nom si zam nga padan. Muntak na yuzi, anangan makinungaw diti kasayimbaan, teko iti babazan bo. Bataw na ako na idagawang radio di yuzi. O muntak na kayhan di yuzi, kavasa ko do, makinungaw dagay, mazadad katahuzan, si zam nga padam duvo, titik 2 FM. Kawasa ko nagi sumuang red hazagan RTM click it Facebook nagi TikTok Sabah VFM iti po niti maso sa da live te kamiti hambus iti TikTok Sabah VFM sa ginamo atus mato maso mintong kyo katahadan di sa tumine ko ngavi imaso mintong niti live red TikTok Sabah VFM dan iti hambus na po kyo iti hambus sa gisam ikot jam ko si Zam dadang swab iti dari ka na makinangaw da hozaw inotip ito ang vahong apadan. O muntak na kapayahan dia zu, muntak na kapayahan dia zu, hozaw na pangabi ongo dia zu, muntak tarau bayan na panga, hozaw kamatan, inotip iton vahong apadan, nom si zam nga padan. Dadi muntak dia, kanaw timpunay tako, kapaguhu, hozaw di Duray Maswil, Sunduvan Pai Vagu, sutanan hozaw di Filipa Majelis, tarau kamatan, om di Christopher Mojito, noikot bulan 5.

Ingka na tibika nga vi tahu hozaw ng audio zoom na nipun di tiap babazan hozaw inotip di taon vahaw nga padan kumata ko di ti hozaw sumusuhot isi ka hozaw inotip di taon vahaw nga padan hozaw do kamatan di Monica Angkosing kamatan naikot no sutunan hozaw di Clarence Molijo tadaw kamatan no om di Christina Binidi poingandad zaw tamoy mo kinangatakaw kasayman boss kadazan naikot vinasi oswaw tamoy mo.

0: Mukilongo, Hoso Town Tahupadan on Sisam Tahupadan. Tikit Tanam Koy Sotumipun, Jam Kotu Tahupad Minit Dong Subam. Aisa na subay, ikusari Ban Bos Kanazan, Sabah VFM. May God Finasi, Oswao Tumay Mo.
1: Sabi ko nga, V, na bahay na ti jam ko to, himang padam vahuminit ng suvap, itpagun to ko, sumuang to ko di vago, diti hozo, inotip dito na sizam nga padan. Nga pagkuhi di ho, insan po kapivasyan ng suvap, kumatambahot dahi da Facebook, Sabah VFM, imaso, makinungo, diti ko sa iman boss, kadazan, daw ng suvap diti, katahadan kumadiyazo. Katulad ninsan po kumadiyaw ay Christopher C. Marcus, Sweepin, Jimmy Cock, Ipol Eric, Maria Juhan, Siping Awang, Rusana Mojilip, Steve Mario, Lisina Gindayuk, Pitakilan, Angel N., Steven Bitor, Lucia Manduk, Koyakmen Tambunan, Rachel Lim, Floren Naya, Kotung Bah Kulusu, Jennifer Lim Mobijon, Josie Mindog, Michael Kinsung. Kapiwasyan ng suvab, katahodan, tutumoy mo na po. Miyan pa'y dagay, makinungaw dagay, din Facebook, Sabah VFM. Iti na, isyo zo nagi, ano kung magyadi, papawin ka vas, iti, iti viewer kamay di ba dead Facebook sa Bavi FM nung akon ka Ziazu isay pa di ba ko ni katawadan insan po kuma Ziazu dari ka na umakin nga pag na hozaw sumusut hozaw man tadi Clay Petrus Edwin tadawuhan om bituan di Dennis Primus Timpu Kalamazan om di Marius Iyok tadaw kamatan kasayban boss kanazan nagkat binasi osuaw tamoy mo.